0: debia ombie mu na asem na ye kristo no omo kenka ne debia sane a honhom no etie bia enya won so nyina enya won so kwan enya won so tumi na omo bekọ amabota ye nti omo koye no omo benku ebia no pe wo de wonye school ni o nanso waja wo humu ama nyoma bi ya fa wo no mu enka chi yesu wo homa se wani baba wo ho so na wa fra odifo yesu nkwa dia sane atebia na bedu bia papa ino ye nipa abo fra ye nipa ti se yen ya wo so ɔso ɔno deɛ asieye ɛna ɔbɛtena na ɛnyɛ sɛ ɔte hɔ kwampo ɔsan deɛ aboɔ ɛtwitwa ne ho ɛbi a anɔpa yi yɛnsɛm yi a yɛkan wate ɛnsɛm no pem wo bo watena ase wadwene akɔ akyerɛ sɛ ah na me koraa dɛn na madui ɛhe na madui fis na saa nneɔma wei saa nneɔma wei na nka ɛnni sɛ meyɛ dwene no sɛ be waafa toto wo ho sɛ daabi enkechi ma wani mra wonso na yesu wo hose obesane sane empochire biara adie bia wa wodo ho akowrama wo hu se emboawo ena no pe san wachi yesu ewo ho ma fre no na jitu mu se ampa wa ye krado so obejew na obejew ama na yeye erade shrao
1: erade shrao I don't want 06.3 FM abusia Mark chapter 5 for once ena ye king king Bemo wa wasi suo ya ni maame ni papa bon hoka ebusia e mayi de me sitwani u wa nye nye ma zo bia wanyini a oba na bema wa tumi hu se abraba wo bon bibi en na ho yi bibi na ho yi u oti ase nsoso ya fa wa ni wakwakotna eyi ba bia unproductive life wa dwini mu de wo fi se check your mental health. Check it. And who said, no, niyama nkoyi. Check it. Habrantiye we say, that ne nisu diye. Fi se kweye na otiko. And the Bible say, wadi abo, etu chana. Oba, wadi abo, etu chana. Na wadi abo, chana. Diye neba. Moja prabo no. Say ya. Bible say, baby, otino. Ubi nchomu nko. Kwa zimpo. Ubi nchomu nko. Ubi nchomu ba. Ajiwa kentenso.
2: Destruction
1: self. Adjuwa. Yeah,